0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Paano mo mapamatud-an nga epektibo gid man ang Maninoy Wonderlana?
2: Ay, ako na mapamatud-an, sir, kaya sa 2006 nagbalatian ba ako mo? Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir kung sino? Ang Maninoy Wonderlana kagang akon masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no sa Maninoy Wonderlana kagang sa akon masakit. Sa sobra nilang inaway niya doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kagin piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kay dito na siya sa sulod sang prisuhan. No, why na ginagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amo na eh, kita ko subong, okay, gikuya kay na. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamosang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more
4: marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Shh! Pa!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night pa ka niyang kanahanda ka? Kitsa nagkataganing stop toy? Kitsa!
2: Pang kaning...
0: Kitsa nagkataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag-stop toy? Kitsa nagkataganing? Tubag ako! Kitsa!
2: Ako uyab pa!
0: Uyab! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulay ni.
2: Pang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako'y labot. Money style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagka humanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulay ni ang stop toy.
2: Oo, sige pa. Iulay na lang nako ni.
0: Mayo.
2: Nya, Pang. Giyapilan man ni Cash. Iuli po na ako ning Cash.
0: Ah, mo ba? Nalikas na. Anak, okay na na. Prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na kayo display sa itong divider kay di ka po'y nakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli ang Cash. Mahiram ako niya, be.

0: nainit ko yung si mo, yung abi mo lang, nakitaan ta ka, may ginakiss-kiss kitong babae, ka gina-holding hands, holding hands, ano ginatunto mo ko?
1: Pag inaano mo eh, mo yung ginatunto man, wala ta kaya ginatunto ah, pangpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka, holding hands ko,
0: oh, ano?
1: Kaginkisan ko.
0: Oh ano?
1: Amo to yung ginatunto ko, hindi ikaw.
0: Ay aba, perte!
2: The year is 1961, and this song is number one.

0: Tabalog ka dong, murag yung tagkatong story ni Juan Tamadungbal. Kung si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako. Anay! Anay!
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request di ay. Nisadyo ding may lado taba. Daga kayo magpaad. Huwag mo siya kailan ni bro. Kaning mga lalaki ay namusigig paad niya. Kaning mga checks na akong iya sa akong Facebook. Sabok ka niya kung darling si Panawag. Di, doon ka tumagod. Bahala ka niya. Da, nawa na lagi. Padayin kong ada ni mga. Uy, naigwa pa. I-add ka na yun. Sabok ka gina kong darling sa inyong Panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ganti ka tumagun ba? Sabok ka gina, tumagun na lang na ako. Kanihara ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor?
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ka madugog, chape.
2: Hello?
0: Darling, chape di kayo. Chape. Chape di kayo ka, di ka madugog.
2: Hello? Kani? Madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, di jo, di ka madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Namunta na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong TM? Kina ako sa mall. Paligtan takay sapatos o pantalon.
0: Nahulian na. Nawala ng dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mau ba? Palitan na ko din mo. Darling, ang akong size sa TL. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, Kanor. Chapi ka. Chapi lagi ka. Dili madungog yung istorya.
0: Darling, ang ako. Kana. Maklaro na ni mo. Ang akong ingon. Akong size sa TL. Size 9. Akong waistline. 33.
2: Chapi yung kay Kanor.
0: Darling, ang ako ingon. Paliti kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon size 33.
2: Dili lagi madungog, Chapi. Lagi ka. Ayun na lang, oy.
0: Daling!
3: It's throwback all the way.
4: All the way.
3: In an all-flashback Sunday.
4: M.O.R. Classics.
5: More music.
4: M.O.R. Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: M.O.R.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: 70s.
3: M.O.R. Classic.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
4: My only radio.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipili ang dignita, puro bagay ni Tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ika makaon o dae.
2: M-O-R for life. Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Para, taxi!
1: Uy, yung babae nga nagpapara sa taxi. Adulukan ko, be. Uy, hala, nanon ni. Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
2: Diin ka, ma'am.
0: Pwede mo kadulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
2: Wala, ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung di mo gibutang imong inuplite.
3: Abaw! Puwerte!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, sunlog ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata, itsura ko no daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong, pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Gani sa akong pagkabati ni sang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Maway pagkinikilabutan niya sa kasimana. Batsagan ko na dayo ng epekto. Sa adlaw-adlaw ko nga pamanyos. Way gani isahan kasimana mo. Nagpirot dahil ng akong mata. Way na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ganun ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, magamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagba.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, giangkas na iyang darling?
3: Si darling? Dito niya darling, kailan ko siya darling?
2: Pakara mga draway.
3: Ah, kahamis at paato?
2: Bula akong magbuhok, di iyatong darling, nakalugay lang.
3: Dili, uy, kasiksi atong iyang angkas, dito niya darling.
2: Iya lagi itong darling lagi, makiglalis pa mga anak ko, uy.
3: Dili lagi, lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Karga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Taro nga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Dagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
4: Uy, Mang Kanor! Pangatanaw na to ni.
0: Paring Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kahe ka. Mulabay-labay lang ka sa mga. Di na ka man agad.
0: Tisa, usay. Usay nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Pandamay di mga tawanan ni.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang ganit to.
3: Dili lagi, dito niya darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dali mo to, Makan.
1: Honor, asa kami ato gahapon sa buntag og kinsay mo ang kuyog.
0: Darling, wala ko'y giyang kastaling. Umbaya ko ni mo sa'yo kung mamatake, mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabadyo kayo angkas nga sexy. Kanar!
1: Kanar, sinood na ilang ipang sorte?
0: Darling, ako itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas, dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Iabigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
5: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man na. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, eh, kita ko naman ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose gadya sa mga lugar lang nga mainit ang silas ng adaw sa tunga adalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Tako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderland na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang do kaya itom sa akon kay ti, syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga, naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagidya nga guya niyo, hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nabistiso ko mo. Ang namin pagkik kay nga, hindi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gadya kayo. The best gadya ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: yan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, hello. Ako gali si Rachel, fourth year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan yun ang aguro. Sa una, bi, kay grabe gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kagsa akong kamot. Tapos, nang nabatian kong Maninoy Wonderlana, kaga mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Di gintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kaga ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, di ba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kang manicure, kung wala ka na kuko man? Take less gastos, di ba? So, kamo nga mga may mga baog na, ginasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: This is the sound of Classic FRC.
3: Classic FRC.
4: Lang

0: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kag pagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kag lanot sa katig-a, amon pahumukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon panamion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Tay. Teka nun, hatagi kong piso, be.
1: Ay, pagsamok, tabi, Tay. Kagadali ko, ano akong gibuhat din, eh.
0: Ana man jug ka. Kada pangayon akong piso, pero may man jug ka magdali.
1: Panamal.
2: This is the sound of Classic FRC. You

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kuya, baka gusto niyo namang bilhin itong benta kong jacket. 500 lang.
2: Mahal naman. Wala na bang tawad?
4: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman. Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na.
5: Hugot pa more!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay.
3: Asagod.
2: Katugod o. Katugod mo. Tanahan ni Chuki ko siyang gupit ba.
3: Lagupon ni Mang Kanor.
2: Bumuli ko siya sa personal.
3: Tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali. Dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka, beautiful angels.
2: Diba, ikaw man si Mang Kanor? O, diba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O, sabi ako ikalagad ka ninyo mga beautiful ladies.
3: Ay, okay, girl. Girl.
2: Mang Kanor, kunang sikat na kaayaw ka ba no? Unya, nidako ay mo ang ulo.
0: Panaman, ano yung pasabot ni mo?
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayaw. Sige.
2: Ay, dali!
3: Selfie!
2: Smile!
0: Pagkahumutan yung mga bayana. Humut yung gani para sa kong darling. Humut kayong adlaw.
2: Smile! Pinahag na po, pinahag! Sige.
0: Pinahag pa din na.
2: Sige, sa tunga.
3: Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang i-kiss.
3: Sige, pinakiss na po.
0: Pinakiss daw. Kani, nahigin na niya masikat na. Makadako ginay gulo.
2: Sige, kiss niya. Selfie tayo
3: sige,
2: na.
3: Sige, hap ha.
4: Go. 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
3: Bye, Mang
2: Salamat
3: Kanor.
2: Salamat kayo, ha.
3: Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang na sagko. Kinsa to? Kinsa mo? Ay, kinsa mo?
5: Yaw na ta! Pagbuang-buang na po ka, kinasakpan ka, nagkiat-kiat na po ka sa mga babae. Napakay na iba ang pasilpi-silpi, pinahaghag, pakis-kis pa. Ayaw na ka, Nor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang nila dyan ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pagbuang-buang yun ay ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman niya kung bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
7: This is the sound of Classic FRC.
8: Classic FRC.
7: This is Classic FRC
9: on MOR Classics.

0: Nurse?
1: Yes, Doc?
0: Dili na din ato na isa kapasyente.
1: Ay, Doc, iba pa uli ko na siya, Doc.
0: Kaya nga, Aman.
1: Tikay, Doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, iba pa uli ko na lang siya. Basi bala, ano pa karoon na matabo si Yadri sa ospital?
0: Ay, aba, perte.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, sang wala pa kubla ka testing sang Maninoy Wonderlana, ang bata kubla, tamaan ka mango, mango, gaya pre.
2: Mango pa sa ima, pre?
1: Ay, gamay na lang. Pero, gamang ko sa pre sang mistraya. 5 plus 5 ko, no? Sabat-sabat ako, pre, 8. Ay,
2: mango, pre.
1: Si, gintestigan ko, pre, siyang Maninoy Wonderlana. Umagana, manggibla, pre.
2: Kumpiktibo?
1: Kumpiktibo? Si, subong, pre. Mangkuton mo sa 5 plus 5, balaan niya na, pre.
2: Nag-aalam na bata
1: ko? Nag-aalam.
2: Ano, nag-aalam?
1: Nag-aalam, kita bata ko, pre. Subong, balaan niya na, pre. 5 plus 5.
2: Ano?
1: Balaan niya na, subong, pre.
2: Balaan niya na?
1: Oh, subong, pre. Balaan niya na, 5 plus 5 equals 15. Di alam nga alam na gin, pre. Piktibo gin man, pre.
2: Piktibo gin man. Maninay wala naralan na.
1: Wala gin niya, pre. Script, ha? Hindi niya scripted.
2: Di ba sige bayaran ka ba, ha?
1: Wala akong bayaran. Wala bayaran, ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun, ha? Di, so...
3: Mas agurugin?
4: This is what Classic FRC is all about.
5: Just let your love flow.
4: FRC. MOR Classics.

This is Classic FRC on MOR Classics.

0: dong. Pasensya yung kayo dong, pero ipadakop ta ka sa polis dong.
1: Ha? Ano naman?
0: Alang, imamang gikawat ang akong kasing-kasing i...
2: Ana!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Abi may parot. Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pamangko tonta. Parot. Kabalo ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oo, oh, kabalo ka maghambal. Ikaw kabalo ka maglupad. Sabat.
0: Ay ba, perte.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kalambi, dyan ang summer! Ay, kalambi, nagyumaligo! Woo! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Boy, yun na pa. Dahit-check sila yun. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Pagpadool ko dito, salong muna ko na mga checks. Pinasummation. Tora, nakita na akong paa perting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawikan na lang ko para paspas. Adya, dool ako. Tapsingan ako niya paa kay Arang Kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang-tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan mo na ini.
3: Bastos yung katawan na ka, ha? Dahil yung kay pagnanasan ako, nagpasalum-salum pa ka.
2: Wala ma, oy. Akong gitanaw ang pinakanindol na perlas ilang sa tubig. Pati na kuwas perlas lagi. Tigawang na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gustong inguni mo? Kugita ko?
2: Dili ma, oy. Dili ka kugita. Ang kugita mo rag ikaw.
3: Unsa? Gusto nyo ka mo salom? Ay, ma. Saluman ang perlas na ako.

0: dili mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Nando, ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako.
2: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko to. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kaya daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akong likod. Kag akong ginhikap, pati ang akong likod nadula man. Din nagtawa na ginakong pamatsagan kag mag-an na gitsa akong nga pag hulag kay why na sakit sa akong likod kaguay naman pati ang akong likod ganit ako gid ang akong pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na pwede ka request ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuan bala sang my chemical romance bala na ng welcome to the black parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Now playing
5: dance classics. MOR classics.
6: And the beat goes on.
5: Dance classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: damay.
1: Padaplen.
0: Ano ginakop mangkuhan ng traffic enforcer nga?
1: Padaplen.
0: Hinera mga akong padagan. Huwag mangkuhan ng uber speeding.
1: Ebe, lasensya, lasensya.
0: Ay, sir, Mr. Officer. Sa may mayulisyon ako, na wala man ko nag-overspeeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-overspeeding, pero nganong wala man ka nag-helmet. Lisensya na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo-explain, ani? Pwede mo-explicar kanali.
1: Balo kang bawal ng wala helmet, murag wala kang gidisiplina, ha? Be, lisensya.
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nidakpan yun. Sige na lang, sir, oh. Karon, takpon pa ko nimo, bago ni akong helmet, baho pa kayong molyo. Bago na ko ning palit, di pa bahog laway, di pa bahog ulo, di pa katol sa aping. Tanaw na itong takpon pa ko nimo, nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Padaplen! Daplen!
0: Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-oy ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahit yung kang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oo, oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makay motor. Lisensya, lisensya!
2: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Untoy, 26 anyos. Soltero po mo kay pamanasawa. Saan to nag-antos ako sa kasakit sa akon nga agtangkag sa likod ko? Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mula. Aginhimo ko. Mamlamangkod sa mga bigot ako. Ano mayong abulong? Tingin rekomendaran Maninoy Wonderlana. Kag napamatundan ko nga epektibo gid man. Kaysang sige ko pamanyos after mga isa ka semana, guro. May mihura gid man. Ang akon nga agtang, nagsaylo sa akong likod. Nagsaylo sa akong agtang. Tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot!
3: Saan naman doon kong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag uli ron. Makatilaw na dito blato sa kumbayahan na doon. Minggara na ginaya kong asawa ba? Gabi na, makatulog yun sa gawas ron, tanawa. Ayaw doon kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na dito pag uli ni mo ron, tanawa. Kastigohon doon di kang mayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning akong kahimtang. Iyaan doon di kang asawaha ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag doon palibak. Abot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod ni Moron, bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na, musulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, tanor, nganong matapamang ka?
3: Darling, may gabiin na mo diha. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party ni sa kong amiga! Nga naman di ay!
3: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa ka kapanihapon. Ako diyan ng pagkaw niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kong gusto sa kong asawa pag uli. Pating ko pa ha. Nakamitap, nakasiksik kayo. Mauna akong gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, nas ko ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang kami uli, direng. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong abega, siyempre, di ka kaulit diri. Monang, okay ra sa kuha. Tandi na lang yung kabulit diri.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya epektibo kaya nga. Operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advisean ako sa doktor nga operahan ako no ko. Ti, nagpa-schedule mo ko operation eh. Pero sa pagpa-schedule ko operation, ama ko mga ara na ko sa ospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigaling kay isang pag-plaster ko na, nag-testing ko na sa Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga mamadayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya, ha? Kung wala itong Maninoy Wonderlana, a disgrasya git na operahan ang tanay ako. So, amo nang mapamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: MOR Classics.
7: More music.
6: MOR Classics.
5: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: MOR.
5: Classic. The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.

0: ikaw ba? Guwapo, macho, dakong aping, o balibuon pa yung kayong dunghan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdamay.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Parikoy Tur, pagdara ko na yung kutse.
3: Ano niya? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kanik ko.
0: Isa, isa. Kung sa'yo the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianuos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay man kano?
0: Kung sa'yo gano? Wabag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyo si Dennis. Muna tingtudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Ang kanol, ayaw naman yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaron.
0: Ayaw! Huwag magani may andari mo sakyanan ka na anak kay giuli mong headlight na palungang makina. Masyolya.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanigin mong sakyanan, hugaw kayo ni karburador. Ayawin ko ni.
3: Mama?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, makanol.
0: Anawan niyong sakyanan para pakondisyon na ito.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
3: Ati, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ati, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, ha? Shadow katiktibo kay nga, ha? Umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko iya. Piktibo kay nga, ha? Umpisa sa to, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko ka tubod. Uway ka untat. Ah, susubong gani. Katubod naman, katubod naman. Idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya mula mong pagpangihi ko niya sa nato. Pigado, mudlay. Busubong, abisan, ano, katubod lang. Why kontra-chimpo. Tulog ka man, bugtaw ka man, din ka man nga lugar. Why tanabig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni kagiga hatag ko testimony nga mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila isa kawilog baka ho. Sul na.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Joy!
1: Nata, pandakon ka?
2: Paano? Aki pakay ako. Wara na ako kimagurang.
1: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Birik talaga ang payo mo. Aw, oh, siyempre, ito wara nagpadakula sa kuya.
3: M.O.R. For life!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Arch, kagwapo ka dyan, Simo, no?
1: Magino kaya ako na balaan na tuyo mo mga utang ka ay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Asu! Panda may fuwa naman hindi asu. O asu!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw, buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Dagan!
0: Panda may!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Mga Iksoon, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kay kung maadto ka mo sa kagitgit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitgit na dalan o mangitgit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan ko. Kanapa, miss. Sayaw pag yun. Giling pa. Igiling-giling.
2: Hala, si Mang Kanor, Mang Yunao. Asagod, kanabaw ka lang na...
4: Napat, si Mang Kanor kiday.
5: Grabe, gagunag-gunitan pag ayaw ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy. Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag.
6: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor.
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong niyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pang-isyuhan ako ng mga bumbilya ar mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
2: Misabak palagi ng isa.
0: Tanang mga magul-anon, ako ang ikumpor.
3: Oo, salamat Mang Kanor.

Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: diyan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ha. Ang gadgets na halos mayara ko iti hilig ko gid yan. Pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko ng mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kung ano pa ng mga gadgets kay kakalubat pero may kung mag-travel ko. Ah, pero may na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Di one time to, one bar na lang gidang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sumigo. Di may ganun damay charger kada wala. Malya, wala may yari ko. Di maninay Wonderlana. Di yung pangayo ko, lingkot di patuluan tabi. Pastistingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo ko rin yung maninay Wonderlana. Ni, abi ko na, mabulungan na sa mga masakit. Kali kay, pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tamakon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan, bilog ang screen na full bar. O, tamakon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, hindi mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na tatlok bulan na. Sa sumungog, istoryan na kami. Hello. Kalma ka lang, kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana na, ha? Oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, makabatian niya manhuragok ko. Pero tingala mo ko ganing, ang yaway, magkakalubat. Kaya kaya hambali ko nung gigamitan niya man Maninoy Wonderlana. Kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Gintos mo ako na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyama ako mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: ay lang ga. Tuman. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko bi.
1: Ana.
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kabining ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ayabaw! Nagmayogi man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat gid ako. Kay kun wala ining auto, natumba gid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
1: You

0: kin mo sa kong lolo ba?
1: Oh, ganun mo bilibang mo sa imong lolo?
0: Bitaw. Kaya kong lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na.
2: Ah, wala na sa kong lolo, pre. Kaya kong lolo, mabaktas 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik. Kamalo mo pila edad.
1: Pilaman, pre.
2: 85 na.
1: Batanon pa man na inyong mga lolo.
0: Ha? Ano naman naman kanor?
1: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pag yuda, pangultan na akong pilaidan.
0: Pilaidan man kanor?
1: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, centennial na.
0: Ano, huyawa ginay si mong lolo man kanor, no?
2: Bitaw.
0: Anya, asa naman ni mong lolo ron?
1: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Papagin ka balik ang akong lolo.
0: Pagdaman!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kapuyas lawas eh. Kapuyas di ba narbaho? Tadlig! Ay naman itong asawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murag naligo na akong asawa. Ready to fight siguro eh. Karun ka. Murag di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, may akso nagto ang akong singot mo na ni Timailhan na ni. Di na ko kapugong. Dugay-dugay na po na mo ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di ano ko sa mong banyo. Kalito na ko sa sulon. Kaya ukuban din ako akong asawa. Ano yan?
3: Basta!
2: Pandamay. Ang akong ugangan.
3: Ano na to kong tawel?
2: Ay, ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyo kay pagnanasa sa kuha. Imodyong ito nung wala mong asawa din. Sunlun ko niyo sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano ya?
2: Agay ma.
3: Wadyo kay respeto ka nun. Wala kami tugtong budritso ka sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba. Ano ya?
2: Agay ma. Pasilo ha. Pasensya na ka ba? Abi bago na kong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan mo tilawan ang kong pagkababaye. At bunalan na kagkabwa.
2: Agay ba? Ay, wajig ko pag nanasan mo mga panagaba. Panagaba.
3: Gusto dyan ay kamaligo tanduha na rin. Ani ah, ligo kang ininitubig. Ani
4: siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Wingkay, isa ka manager doon sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga olubrahan, mayroon kami isang mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudlay isang ako nga pagginawa na tingala mang gani ko nga daw sa ulihin ito. Nagkabatsag ako sang pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matsag ko balang baga ako daw may problema. So every time nga mag-ginawa ako, masakit kag dumalumos ako. Pero sugod sang paggamit ko sang Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang sa may MOR mo. Kiper, may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ni Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya do ka daasig sin pictorya kay pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong nga pagginawa. Ating nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sang epekto niya. Gali. Sadto nga mapinot akong nga pagginawa. Nabudlayan ako mag haklo sang hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Huh? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko mo no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sang akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay?
2: Guwa sulod na hangin ah. Bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema?
1: So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: I'm gonna walk and take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: basing gamingaon kay kadong ha. Ayagid pag mingaw-mingaw dong bahalag ikaw ra isa dong.
1: Ha? Wow kasabot.
0: Ayaw pag mingaw-mingaw ba kay kabalo ko ikaw ra gid isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa trot lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa
6: magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ng parutan, hindi eh. Kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Ay, naman!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Akong si Bibi Anet. Sa Bibi Anet la bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matag mo ko sang testimonya ko. Kito suyagi ko ni sa Maninoy Wonderlana. Kaya amin nyo, sa muna, purti ni kalabas ang wuko. Daw kumpay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, baburti, mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte, nangikalipot, daw karabaw, grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya nga sumong, miyembro nung kusang aba, at tras buhok, banti ang tang. Pero, no, apisar sin na, tusuyamong ko rin sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya nga, kito ma-discourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo ang gusto niyo ma-discourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderland, ha? Amo lang na, duway na ko sa may madumduman.
1: Gag inyo na batian, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.
3: Chat sa FB, check. Midnight snack, check. More sa magdamag, check na check.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Dali mahong sunog ang among balay. Sunog! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pakasilingan! Tabang mo! Dali sunog! Tabang! Manawag ko 911. Hello!
2: This is 911. How may I help you?
0: Sir, ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress, kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga mong emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga mong emergency response team.
0: Maura ganyan tinguga. Sige, sir. Salamat pagdala yung taon mo. Pasiriti na nagbubiro nga kung balay ka basing masunog din tanan. Basing maog down eh. Pajamay, akako ugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abila mo nisunog dire.
3: Sunog! Sa sunog na sugban akong pirit dire.
4: Ma'am, itawagan mo gamin ni Mang Kanor nga nasunog dahan yung balay.
0: Usay nanawag, wako nanawag si Roy. Mag-sure na, sir.
3: Ikaw, Kanor! Hindi nalang kamusulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawat ang kong piret nga napagod. Nalagpat! Unitong kunin napagod nga piret nila. Para pa siya muna ang aniya.
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Salamat Nabi Kagawad Simeon.
1: Kap. Oh. Di ko matubod sa kuya bago ako nagkarigos ug mang-aga.
0: Ano
1: may uminaging halas atubangan may. Haluin og karigos. Pagluwas ko, di pa nag-agiso ikong kang halas. Halabaon na halas.
0: Grabe pagkahalaba magkang halas na yan.
1: Halabaon na halas.
0: Halabaon na halas mo. Sa bagay, pwede man iyan, mangyari, mga kangalasan na arog kayan. Ta isipon nindo ako may kamuti. Mm-hmm. Ha? Duang simana pa sana nag-unod na.
2: Grabe.
0: Ang unod pa, gari nang gali, haarog ka ning harong mo ka pagkadakula.
1: Grabe naman yan, kapro. Dahil naman ako, matubod kan. Kamuti, arog kang harong kadakula.
0: Ara mo, Kagawad Junior, huruhali iputan mo ang halas mo, ta sasalit-salitan ko man ang kamuti ko.
3: M.O.R. Life! Ready, set, roar! My only radio!

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalangga din nakaplastar ta.
2: Lagi man kanor, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Saan sa man? Tara!
2: Tara! Piyong ta!
1: Pagdaman!

0: Wala maintindihan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, permi. Katulugan, kuya, permi. Kinatuyo lang, gid ko mo. Amo na nga, permi lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, isang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR. Yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako,

0: supervisor kay wala tagyo nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
1: Tag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kanino!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan ato, darling! Gulay na san! Kapon, kalabasa o gukla. Karon, tapsoy, poros gulay di kumukaw gulay. Sige na lang tang gulay. Patilawa po tang laing putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ng akong ngipon. Kasi gano'n tang sabsab o sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon? Kay gibawalan biya ta sa doktor mukaw ng karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Magulay ka, wapag isubak na pailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhian eh.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madami, nasuko na ko asawa. Darling, kalamigon ano imong mga gulay, oy. Healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Naitangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oh, kalamay ko na ng tangkong. Ipasara ko palihog ng tahop niya. Sa gulan ako na may nalang naisubak niya akong tangkong. Oh!

lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

0: kadong naginaot baya kadong atana eroplano na lang kadong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapon kamo landing.
1: Ay! Ana!

0: di ko pala maintindihan kung anong imo ginabatyag. Magamit sa Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ko ka pharmacist. Hayo ko lang na si Sweet, ang tutod ko nga ngalan, si Sugar. Amo na nga, hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, diba, sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambutan nga kabudlay, gini sa nga konstitusyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, gdi yung nag-ayo ng ako nga masakit. Do kabudlay, nagin siya kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor kag sa amon manager kay atubang ko sa customer abe. Baw, gulpi lang na iya madalagan ako sa likod kay nga ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudlay, gid nga alang-alang sa tunga-tunga isa sa istoryahanan yung sa customer ko nung backlog niya. Biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman. Hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man. Gin-pamanyos ko mga isa kadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto. Ya kay pag-duty ko na, huwagin ako ginaabot sa pag-abusisa ko. Huwagin ako kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan gika-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukaran ang akong ilihion. Sumbong iya, pila na kabulan gamit ko ni isang Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi. O, tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginahambalan ko siya, ay ga, hindi ka makabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kita ko sa Maninoy Wonderlana kaya nasolusyonan kita ako nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: ng picture taking para sa class picture. Yay! Yes, so fall in line na children. Fall in line.
1: Yes, tama yan, madam. Napigigay mo mo tangan. Ipagdarakula, may mailing me. Si Ibni ko'y palang engineer naman.
2: Tapos si Philemon, attorney naman.
0: Wow, attorney! Very good!
3: Tapos ma'am, si Agoy ma'am, announcer na.
0: Announcer!
4: Tapos si Andres, abogado na.
0: Wow, attorney!
1: Tapos siya, unman bagay siya man si madam.
0: Ay, ako meron din ako class. Ay, grabe naman kayo.
2: Madam.
0: Ano si teacher? Ano si teacher?
2: Madam, grabe na ah. Antiopirosis ma'am!
0: Hey, you! Go out! Hindi ka kasala sa kodakan, puputbulin kita.
5: Joke only.
6: M.O.R. for life.
7: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Para.
1: Amat manaw ka na?
0: Oo to. Manaw ko kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Paita ni Dres Bukin eh. Bumbara may gagamit dili. Wa man dili muter restrik dili. Dugaya mupuno aning baldi eh. Ka Bangladesh ron na kamuplight na ko sa Bangladesh dili naging makaya. Puno mo bertik na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na dili. Sakto na dili.
3: Kanon, himpi ng baldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan ginog ang baldi. Kakay, kabuntik ko na yung kayo. Sa uban ako din. Wag yung puango din akong gangan ba. Lagot na yung kuhan din. Sa uban ako din. Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw yung mga kanon. Reklamo ka. Kapalo kong hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa na ako ron. Tingira-girahol yung takaron.
2: Padami. Wala ma, oy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang kamunag yuta, niya mangita na lang po kong unas. Padami din ako gagan, bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede bulihok, kikong bulihok ko. Puagas na yun.

0: Okay, class, magandang araw. Yan yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
3: Tama!

0: Definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More sa umaga.
2: Lights, camera, action.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre! Pre!
2: Pre!
1: Sang nag-inom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
2: Nag-inom ka man, Maninoy
1: Wonderlana. Dako! Dako, gid, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
2: Di ba ta sugar mo?
1: Ay!
2: Ta sugar mo, nagbila?
1: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
2: Oh.
1: 179!
2: Grabe, pero... Ang perteng sugar.
1: Ay, pero sa nag-inom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
2: Oo.
1: Grabe, pre, ang pagnubos ang sugar ko, pre.
2: Grabing difference siya.
1: Grabing
2: epekto.
1: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
2: 179 sa
1: una? Oo, sobong, pre.
2: Sobong bilawin, bilawin.
1: 178?
2: 178 ka lang.
1: Kuda ko, difference siya, pre, no?
2: Oo, oh, perte.
1: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre akon pre. Abi niyo gin bayaran ko na yung balambal de. Why ko bayaran de pre? Painom lang ko to nila sa drinks kay nang Diana.
3: Mas agurugin!
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.